teknolosi po le artificial intelligence ma ana mea fai ngā ruenga mo le fai o ana musika. O le Pacific Music Awards o le tausanga neing e fai a ili Dew Drops Events Center i Manukau ili Asolulu. Le alafo ina atu ili atinu o le tolu tesi ma leono miliona afifi po PEX i tangata pālota wale stala maile vai aso asau na ia lato siakina po wa umano fa atumu fa mtalanga saa o mole pālota la utele lua afe lua tulono ili asfito novema. Fai mai kā le kwesni, le ofisa silio pai ngā pārota, wa sui atua o yore telo i tū mālo pārota. O lea i si aki fo ilau i tū mālo pārota. Tu sa male fāsa lau fāsa hulu afe tangata le ele sitaleina, e au fia ele lua sa lau afe o la atou, e sifulu vanu ele lua sifulu fāta o sanga le mātutua. O lea so inga taile le sitala o ki topa aso lua sifulu lima, pe fa a follow tu atu si ilungo le laina ile vote.nz, e fa au ngai lo ula isene avita avali ni usila, ma lo utu si fulau ni usila. Wale mfai taulia le telo fa amai le tau malulu, wa vivesi yei ta avale le fale mai ale St. John Ambulance, isi aso pito usili atu ona pisi le tala fosfati solo pito, o au au nanga mo fa alavele fa fosei. Ile po na nafi na fa mawi na iba la au po o calls mo so sali fa aptoa e se fulu ono afe ma le vanu ili vai aso le nein. Na ta ua le fa atonu au au nanga le St. John Ambulance ya Doug Gallagher o se tūlanga ile i fa moe moina ai mafua mai le malu ulu tūlanga ese o le tau i to ngate to tele sa vala au mo ta vale fale mai po ambulances ta mafatia i tau malu ulu ili fiva le isu mamafa ma le manawa. Ma le tala fa'ai ui ta anonga. O le afetau ili All Blacks ma fōringa ma sani, le lato ta anonga lo na lua i Durban i Afrika i saute le asololu. O le sa avea mua mua matakata ta alo o ngata tono ni usila ya ma anonu, mo fa'i ngoa ina le nofoa mole sharks, ta alu ona awai ili awa Afrika i saute, i se kon kalate pupu. Na fa'a matale le kapteni o le All Blacks ya Patrick tui pulotu, ili Sky Sport, o le ala tau fausia ni le sona, ma le manu malo e tolu sulu walu ile lua sulu tasi ai ile stomas ile faa i unga le vaa yaso. Sa mo telefona o le ne yaso, manu te reina lo tapua inga, inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua. 531 PI